0: kutsogolopa ndi mapi damalimu kuva mabasa nzidzi wakulanga mbumba tadzagubudza nyimbo zingas zidati kwekweta mpaka nzidzi uno pinachitewu utatu wakumanga na waya Thresh Orange
1: Radio Mozambique Pepe
2: Ndimo mwene taportani na nyumba mpepo, ndiri chisa cha magamaka, kundu na chita party ya manga. Kulonga mwene mwene zinanga ni Timothy vya Jero Mbozi mparabasu nyumba mpepo, mbonyitu ndajita mwene nanza chikuenda kunzinda kubaira, mwene kakumanika na zinji kakamwe. Mbonyi sinalega ngabi ninge fangonda radio, tusafine zirana saka kuziwa ungumi, tuwele kuti azinja na kumanika mburu za kusansiana ziwe makariru ampisa. Tiri kulonga tangwe ya makariru, kulonga, kucheza, kundukundu ya ifya sena. Mbonyi tu azinchi ninga muna zuefe asava radio, isalanga radio, sapupura, isapariza radio. Azinchi kwa kwa kwa mfuwa tuweta kuti akari na makari wa didi, kundukunde malanga na jisena. Mbonyi leno muna tumuwe tangu makamaka ya awa na chita mabasa nzizo mapungu. Masisi da agumana onsene ni nghabi mbonyi mwayo pangono na atakozi kwa kadungunya kulonga. Kupupura makariru hao kuti radio ndini inja tomalini pisafunika mpianji. Ndi tangu yanja sasi ya mabasa uchikalango poto na mafua ntiku sans mbaenda ku radio. Dafine zilabadosi cheti ninga mapira. Chakutoma zina ni mwiani.
3: Zinanga nine Carolina Kativu. Ya pakubarwa inabukira na ife panzizo mapungo dine nyanyamina
2: mama nyanyamina mama Carolina Kativu tipangeni kukubaliwa ngo makamaka
3: ine ndabarwa mpera mu papa mbatete mama mba mupea Zambezi sim provinsa de Zambezi
2: tipangeni mudachita mabuku mangasi kundukunda mafunziro
3: ndachita oitava
2: Chaka chipi makamaka.
3: Nda malisira chinchino. Bukalene mezu nda chita te kwarta. Ndami nda chimbisa pita nyumba. Nda chimbisa ni pita nyumba kalene neo kutikaenda maka kumashkola. Majini kalenda na masiku. Minu kumana mundu haroa panjira. Ndanda za gopa nisi kontinuari. Nisi kontinuari chizungu. Sida zenda vensogoro. Minu kapianga. Ndami nizaona basa. Ile mbandi inzi. Mbandi panga kuti unafunika kuti ufunze pondo shikola ndami nitoma pondo shikola ndatoma sexta minchita setima minchita oitava ndapasarine pranona ndizuza continuarive porque ndikakhana mwana ja kadafunambo pita faculdade ndanda pasa mbuto mwana ini minisalambo na mwana na mwanache
2: Maitu nyanyamina tipangeni tangwe ya untu, tingalonga untu makariru anu, tazani wana katapula tunkwa kwa radio, tisakuzi wa kutimunana angasi makamaka.
3: Nkabe mungu wazuku nipasambo kutini nikarina anapiana. Mbwenye njinawa anapiana vano njinawa. Sukutiaburuka mimba mwanga nkabe, ninga mwana na ulungeni ni mwana mbali anga. Na mkwata na mesi mitatu atelele shafu na mbuchita vinditale anu. Ine ndatika na kurusoki mungu wazakonda. Ndami ni karambo tepambo.
2: Aportani mungafa kutika na kukulu mkulonga kuti ndi nkazi kutia dakozi kuna kalongwa antwaseni kuti ne. Tolonga mkusigidira ninga makariru ifasena asatamba ntanda. Tripakati na yuma itu nyanyamina. Kudi mama nyanyamina kunu ndi kubaira. Tipangeni. Baba mbani zinao. Tukulonga mamunano.
3: Mamunanga nda kondana naye.
2: Ndipiaka pia nduli.
3: Piaka pia nduli mno. 94.
2: 94. Apo chinchino nkulongera kuti muri kuchita mabasa anji kusiya kukonda kuna katapula radio ndi mpaka misopi makamaka nakuzema kuti musakoze kuona masandapa pandanda.
3: Mpaka miso zanga zisachitene ndina miso anga mitatu ndisasona ndisafunzisa pondo sona ndina na piana ama orfa na kukonda oneka kubiri chinchino ndisachita tenepa ndakwata na piana ale anakwanisa chita pangono tipedzana ndakwata na piana ndisa asakhala pano sapita setora ate 15-30 ndawa paiwao asakontribuir pangono 1300 kada mwana ndawa nchishanu muno ndisakwata na piana ama orfa mindikala nao kuti asanzaembo na nzao Ninga mwana anango ninga anapiana anangombo ningaiwa anapiana alipano so nza kwa tashano pa sexta cada sexta-feira chano cada sexta-feira chano ngakwata nsiku zonseno porque ngabe kwana ko bilhete
2: kulonga kuti pakumala pasumana nsiku chishano musakwata ana chano asenda kupya sene kachita mabasanji
3: nata sabwera pano ndipiana pingonongono mbal musari na pabasi pene nanzao
2: ana umphawi
3: si ana umphawi ndana kwatene porque ao anango na pagara na pawo na mewao agora pana umphawi pale nsasa sakambo makilu mangasi Mindivungaza, mindipika, nchishanu, munu mbaja.
2: Ndi mamwe ni maitu, Karolina Kativu, tukulonga mai nyanyamina, inafika ni mku radio. Tasia mkwa kwa panyumba, tiindi ku radio. Radio ni ninji? Kulonga na kutimunga fika, penepali kwenye kazika, basi, penu makamaka radio, mkwenda kalanga. Tisa kukuzi wa kundukundu yanu, imopu.
3: Ndi mamwe ni radio, ndipungu, ya muntu enseni kwa ule anakomerwa na radio tangwe radio isati mwaza maloza radio isati punzi isati panga ninji pida chitika pansiku pa, pre, ninga kuti kudatoma panatoma zua tempaka
2: kudoka.
3: Kudoka radio isati mwazira mpangwa ninji pida chitika maziko penu mpisa ndi radio Radio isalanga, radio isapanga muntu maloza, radio pizinji pinatimwazira. Pia kukoma na pia kuipa pisaoneka nkati mwa radio.
2: Ndi mamwene. Aportani muna kumanika mbozo sa kutusana siyano. Trikucheza na mai Kalorina Kativu ndi mbozo na veka pa radio. Mabata a nzizo mapungu. Kama veka na nyanya mina. Ine ndi kucheza nao pa anupanzinda wa baira. Tewera kutikozu kwa nika papio nseni. Kodi pa radio mapitalini makamaka.
3: Radio ndapita mani kalinsikana pangono.
2: Mizizine nkulonga kutu mkabukani mambubusa, mambubusa kato mambu kolambu, mambubusa.
3: Mambubusa cha kada toma kada makubambu yomashi ndapita ngopi kaoneka kutipa kubuza unsikana po.
2: Ninde.
3: Ndapita mani 94.
2: Anga kuchemilani mpale, ima mpale, siye ingabifu mkakwanda.
3: Mpale basi makarwe nufuna menyana vya nakulangana.
2: Ninde, ninde, mafala.
3: Rimira yoka temporze zire no ningora zino ta una buka pano te dondo bwera rapo ndo nkaru mako
2: apo maloka kuti mapita mabusa ada mabuluka pina mala kubwa ndi piaka pia nduli ndi chakachi makamaka
3: ndapita mu 94 sim
2: kadi muson kama no 94 mukalina nani makamaka
3: Azinja mara kwenda nikakana mai Rosinha Castigo mbemba nikakana mai Ana Marques Ferreira nikakana pai Mpomba nikakana pai Matukunyula aneo hawa ndakumana kweko si ate pana mai Mbozi tamenda nduala akali nkazi wa Senhori Falsido Albano também, sim. Zinanda Duala já.
2: Ndi mamwene, nkulongira kuti pachaka chinechiri pakana chaka chino anango ati siya nonga na mago nengo katumbroza. Pamizizino muna musoka manu mulipo angasi?
3: Pamizizino misoka pansoka pato tipo wa atandhatu.
2: Atumbroze ni mazinao?
3: Na kozadi tepa alipo...
2: Ala kozemo dziwa munakozo kwa tumbroza da semembo munalonga.
3: Alipo shiku tasikani, asabukira nzina pwataku, alipo maigrasa chikote, asabukira na masalale, alipo Maria Prema, asabukira na zina nyatwa, alipo Emilia Kolaso, asabukira na zina ndingamimba, alipo Jose Caetano, asabukira na zina ya chirokoteni.
2: Ndi mamwene, mama Nyanyamina, tingolonga Nyanyamina ndi zinano ina vikranimu makamaka pa radio. Kodi kuchita mabasa kulongwa tu makamaka nzizo mapungu, ndi kaswada? Penu ndi base kuluka kama?
3: Si kaswada tae, tangwe pinalonga iyo nzizo mapungu, chemero mapungu, porque ndi mapungu dia mwinji, paura nafuna kutia vese. Openu apivese semba pitoera. Tangu tisachita basi pinalongefe sukusekesa koka basi tayo. Mbwenye tisarangiratu. Ula anga kwanisa kuti apitumbulu izepenu apiweze kuti pialonganji. Então, muito não nessa cara muito a curangica, kunai.
2: Apo pa kutumbura tumemo pa kana mizizino. Antu mpisa munafambe mumucheza mbakulanganani mbakudziwani ndi mpupu wanji unakuoza kunakapeleka kuna imwe thangwe mabasana
3: ndi mwene sapeleka tisakudza Mungu kuti asinja sapifuna kuti apite mimbuto zezi habe napyo mwaro kuti afike pambuto ene iwo mboneka pya kombo ninga munthu humbo pya kombo ngabe serviri mbukhala pambuto ene ndao unapeleka takuta kuna Mungu tangwe siwe peno siku chenjera kwa iwe peno siku iwe karamaka na nzeru mbwenye alipada kunyindira mbo kuti ushu atinyindira tina, awa tinakwanisa longana mba kunyindira mba bura kukwata ninga na ine nja tita zeru wa panyumba pano mineramuka minenda kweko kuradi adandizera kari ana Marcus Freira kachita baseneo akali na zina ya kumata parisi porque mbemba nyafoja kakala farsida mairuzini ya kashitigu atende kadaduwala sii akura mbabwela tambeso rufinu lukutoro wa kweko mbabwela panu kwa kanipanga teo muda bwela wera 93 ini janda zenda kumala kwa 93 agora 93 usa unkontari ta pianga ta sa kontari pianga 94
2: Apo munga famba mwenjira anu anga kutonya nimba songa mabasa na likuenda mwadidi mungu tiponyera pene mungu tizigida
3: Tinga famba ninga naini ninga famba ndisaona kuti andu asasaka dziwa mbani panangu so ninga cheza alipo panangu panga kalandu haida tatu asalonga mashuma ya zinao ninga asalonga murajo tae ine panangu ndisava mendichitao ninga ndine ngutwe Atemba nifikira paduzi, manufunzisa maife chukuchita upoka. Mkuchita upoka, nanji, imu ngaronga kuradi, nisaronga panangu sabisira ngabe. So, ninga manena naronge mwine mundu ule sanziwa. Si mwenanda tingabe na weini. Nga ninga mansa avunza, nati imu upokachu, maonanji, makamaka, chidonemwe, mamusia ntuniseni mambuwa katonye nipana, tingabe, tili kufafala. Ndakifala na vema musaiva ninga papi, pache papi. Awena sasa malisila longa, tisava ninga utifalano, ini nga ni mwenye nyamina tepo. Inonga, ini nisava ambo, si majisine tae. Majini nga mani sapanga tanguyo kundivunza, akomerwa na pinachita ife, nisava panga kutindimu mweni. Ndaelamuka kwenda Nyamatanda vya jinango. Ndafikira pa kunyadwanga ine sedziwa kunyadwanga pinendea kwenda mbaronga so ndaona kwena anthu mabwa kandilangana ninga nyamomo kutanafika kakara duzi nene njumba nilangana nkope anga so mbaseka ana duzi ya, ine nene kadapizwa porque kunyadu dabuluke hadachimbiza fika pa nyumba ta achimbiza fika ndiale anthu akapangao Ndao ine janda za sindikira, antu nsena na bwela, nangu njinga, anangu nose kekeke, antu anea kuzenanji. Ndao masalipo janu muda dziwenu kuti, antu alu kuzera kaona ine, pia karapindu, pia ku... Nda komero na pia tangwe, iwa adabu ya kakuona, hakomero na iwe, anakunda komero na iwe, nunga adabu ya kakuona.
2: Kakamu. Mae nyamina, ndipangeni. Muna ngamba la zingasi za kutunga kwano kutukulonga tu mateatro ndi mapesa mangasi. Ana nyelezire mwembu vyanu na anango na kundemu kwa nyelezira. Ada nyelezire mwembu kutipano pudikala mawiri pini ndi matatu pini kumi. Muna mangasi kwa unambu mwajiti kudiku.
3: Jingerwanu njene basi?
4: Kikepesa doji mijonji kinyenti?
3: Uwa. Nia napata nkintari na natambira kubirine leo.
4: Uwa. Weza mbose natambira dinyesheyu kadi. Atambira dadalo ina munsene? Ine kutani kuichepesa ngagula ufe ne?
3: Uwe mesi nipidalongeni ufa basi. Ngabi nguvunza ini. Tango mesi chaka na chaka. Kobirachi na buanemu njene. Nyumba ife pano ngabi. Ne nguo ngabi. Ne pinafarefe pia maso ngabi. Anapiana funa kwenda mashkora. Kobiri ngabi kwani? Apolanganani fo yango. Mandukulira chaka chanji. Funa ndinsanduze. Ndipandule pakati apada paduka. Tera ndukumanize mangho mumu. Akaripo ndo pakati.
4: Tena ndo ninga nini marginale ndano itatepa
3: marginale bisafuna ronganji napiziwa ta
4: marginale ngonga kuti ni mundu wakusafuna
3: langa, langa nani nzano musapata na ikweko
4: hani
3: chilokote
4: ndi chef
3: langa nani nyumba na mange nyumba
4: ine iya tomaleri chilokote ina tomaleri
3: nyumba ya ndiwitiwi kama ankazache ushukuma mbasha wapondu peno sazola mitombu ipeno mafoya mashano mashano unga ngumana na foya una ngumana mbasimbira foya basi tani una ngumana na foya foya nangu mawiri papewa inangu munsoro munsoro peno sachita nkumi mbamanga munsoro peno so una kwenye tutuiri
4: haye ndikada mumfa chirokote msafuna nkazu na ngochiwi ndoka kainai pareva kuimari sebi nafune wedai
3: ndaronga
4: we
3: ndaronga mwe mangiria
4: iwe binafuni unga kukwanisa
3: mangiria dana anaimwe
4: ndi nda kusire pepi mkena pondu kubaseni
3: ndapiva
4: samwa didiani wiko iti dinyeri
3: ndapiva
4: wafuna gula simenti wafuna tani na pizziwa ndi unanziru siwe da
3: ndapiva
4: sanu nika nilizemu wapano songa tepo
3: ae
4: patako ndizemu atani tani maji pepi ndi pinakwaniseni kuna iwe
5: yaari mazalare
6: mesiri
5: chopa tu zingazanga
6: ndilipano
5: kodi oenda kaona kwa obra udo
6: chifule anda makuona ishi ndikasenere amuna kumanga kwa kuchunyusa nyumba titititititi hii sona muru daike mure ndepida ndipira basi
4: plastic bangi mbiti koya plastic madza na dzavumba madza chakachino asongwa musiri muradi uma service meteorological timadza na bwera na kweru
3: messi messi messi
4: 10 metro ya plastic
3: messi 10 metro na pidziwa
4: ni 10 metro 10 za oliado kumisumbu 10 ponde misengere kubwera ndamapandulisa miti pontu huku ikubwere kufune kufuma bwena kusavana
3: kubwera
4: mashitimo
3: messi anthu chinchino samanga nyumba za masimenti
4: iwe lekafuna kundi pesa na anthu ana manga nyumba chinchino mbangasa nionee mbagona zi nyumba
3: kodi messi
4: takuti kwesa
3: kodi uchilokota ina sapata naimwe nyumba yo mamanga ya nzuru ngama afa pepe
7: ndimo mwenedyo mamudani pasanzizi panangu midachita konta porque tinki kontari pansiku zida piaka pida tomefe bwera kuno so chita konta piaka pingaso porque fe pamwezi senda kawiri então
8: 15
7: em 15 de 15 em 15 dias sim então de 15 em 15 dias sabukamba masumana mairi adaluza sumana ino mbono então 15 nangu ingafika bitenda pamwezi senda kawiri sim então pamwezi pachaka tina mapesa akuinji sim akua papiaka não sei pingasse só chita pangono uma conta subtrair aí subtrair dias na jumbe fe pangono
8: kodi manya nyamina ndikuzo kuti panagumanika udidi uipi penepo panagumanika uipi udidi uli penepo penepi tulonge makamaka tangwe ya mabasa ngati nanewa nzizi wa mapungu ndipangeni pangono musachitalemba mchita pangiwa musakana ndoto peno musendeka dinga panyumba pa muntu meneka muzigida pisa famba tani makamaka
7: panango tisapangiwa nandu asati pasansoro kuti paoneka ichi ninga storia maji storia ile nkulanga kwa muntu panango ndife mezhumo por exemplo ninga tingona makhaliro a muntu panango mavaliro a muntu ate ngabe kontari muntu mavaliro athu ife anthu mthangwini nini munthumbo enta makhaliro anga pa nyumba ningakhala panango ndisaona kuti ichi sachitika cheche o panango tukufamba panango porque panango ife tsachita nongati ninga tukuchita engwani pisaipa engwani pisaipa panango tiri kulonga kulonga kutini ndiri kulonga mphadidi majiwo sezi wakutuwa gwegweduka nzaku ndia daona kutinzanga gwegweduka nda pepale panango usazapikwata mbui kanzero pangono mbupika patando anu mbapiweze ninga naife jati na maprograma iwo nakaramwana iwo nakarani unakarani pepale za pesa nyanduka pinango pisa za bwerambo za karamu ninga nzoka tipu ungapita kulonga kule wapaswa mapalavra ibozo mawiri mbwenya sabwela sanza kuti utimizile mpata upi uo ubodzeni si
8: muko wa radio mukonda kwa kulonga zina ya muntu muko wa radio
7: njimu mweni ngabe longa zina muntu ngabe longa panyumba pa muntu ngabe so iwe muntu pada karewe ungaona kutia ini nsachita tenepa usakawa kutani afinali pidaipa basi
8: njimu mweni mama tu kalorina kativu tukulonga nyanyamina tipasene nsama ya kumalisira kuna anangu anakala kunyumba akava alikuva anatapitrizi tangwe kuna kalanga kwa imwe nsikitizu mwanchi na kutifia anachinchi inotasiana na imwe pida tambe msida pida tambe fitai mkwenda katipanga anangu nsinyo kuyo mkwenda katipanga anangu sasi ya banda tuwele kutiendika avi mwambo wanzizo mapungu pungu ni ninji makamaka
7: pungu podi karamwana pungu podi karanko pinandawa na pinarongewe pile pinga tzidzika niwe kwenda mburonga kwenye bada ngabi pinarongewe chinga kota tangweronga ngulonga mbukotesa mbudromesa agora ungaronga unangu asafuna kutialonge mwadidi mwenye halazipa swanzeru zezu kutie akwanise lumatiza ninga manena nivunzemu kutine logo ndilumatize pinalongemwe na pinafunenu kutawira mbipi karapibu zipenu enta unangu halapa swanzeru zezu tae mwenye unangu ore nivunzemwe ore bozeni iya sakwanisa kuti alumatize mamuda nipanga bide nakachitira nyumba antwesena kupifu
8: ndivu mwenye tu tripakati na kuika nsama ya kumarisa abo tipaseni nziro zanu na kutifia na ngono safuna mtifunze mbo kubugia kwa imu bidata mbemwe mafala kumalisa anu makamaka mbanji kuna hali na kumaneka lipa nyumba anafesila mbo radio nunga ya tunapate fino radio komunitari ya nyumba ya nchimizi mafala kumalisa anu mbabi makamaka
7: mafala anga kumalisa nikafuna ulanga tepa tangwe mpisa umu pizinji pisa chitika mpisa mhapo papizinji pinaoneka mpisa pisa zachita ndipi ninga nsiku zinendefe zino antwa saona nyatwa kazinji kene panangu usafero ambo ferwa mbwenye asabwera mundu mbalonga ningalukuvunza ningalukuchita mwadidi mbwenye anavunze iya saona ningagwegweduka anavunze saona ningagwegweduka kutinzanga pida nivunze andiwezera tano kumanungo kwanga aonanje mtao pepe mpindu pia kuipa ninga pia chitika sulo na tika ndi tika ne mati kula nyanga kutani mera nyanga kutani
8: gona
7: pa kupata mtao sulo na tika sulo na tika tika kakarapia chifure Suro mbagwela, kundi yavu. Mukukala hapa pakupata hapa teratani. Imwe neburu kambo mwone kunja huku. Tika atawira. Atipinaoneo inyanga hizi mizikula. Ndakala pakupata. Suro wa. Mwakala pakupata, mwakala tani pakupata. Tiwa. Ine ndakala pakupata. Mwenye ondoku, polisi yo zinzani musafa maningi. Suro atiaya, tabo yavu ndapiva. Sulo kwenda yeko mesa pensare shu majia vutika kuma na nipanga pipiri majia kapa kupata mesu tabu iye menda kakara duzi paka kakara namu na kakana pida pia haka kulisa iye menda kakara duzi pidende kakara pipale sulo pioneka kuti pale mboza ona tishu apalemu sulo Sulo atisulo, tendene titamange, bidi. Ntao, sulo, atamangira paka katika pale, kutende pe pale, majimbazati fika pe paka kuwa. Yavu, nyato zinazes, kufa kulinduli. Yavu, nyato inaze, kufa kulinduli. Yavu, achimba dimirele. Mashimono nuru kupi, nyanga zire. Wato matukulila tepa mbala ngana. Mbisa ya pondu. Mpalo mbozo ono tuji. Mungu tamangira chinyama chingono ngono iti. Nyama ikulish. Ili papi ati hapa papa pana nyama ikulwa. Iyo mba suzumi na po. Andali taiwona tendeni bidi. Ya tingata andali nilipa kupata. Bidi. Fika pepani. Tika mbafa. Apiwa nani? Na suru.
8: Ampesa sulu.
7: Sini. Tangu ya agwagweduka na kuronga. Pida ronge pile. Ia zupi zio kutu. Podi uo buruke wende pa nyumba ya mtu. Podi ukonde kwenda pa nyumba ya mtu. Uchite kuipa. Ukonde chita kuipa. Nyato na kufa. Ndubali yao satuwela mtu. Asatuwela chindu. asato era chindu. Nta iyo napodi chenjera na kulonga kutia ine njilipa kupata, ne nyumba mungu nga kwenda, ne kupi nga kwenda, njilipa kupata ngabi. Agua kankwila ti yavu, yavu. Nyato erukuza mbwenye kufa kulinduri huko, iya kapizua ti, iye pika tamengendi nyato, iye pika kalembo pepo, mbakali mbapizua ine njilipita na pepo, unapiwa ndiwe njilipenda. Maji, njisuro. Chingono ngono, etati kakala, tire mezani, tiziwe longa, kuna nzako. Uzio kuti ningalonga na komero apeno ngabi. Ningalonga, cheche china mkwebedusa apeno ngabi. Chingakala kuna ine, pinakoma apeno ngabi. Mamo, iya longa tiyo sanda usafamba maningi, pulisu nyato sakuzera, pulisu usafu. Agua longa shtabu, enda kakala duzi. Batamanga mbapitana pepe, mbapesa iye mbaenda.
8: Mama nguru, ndi miambo mwambu kuruka kamwe mbonyetu nisafu pemba kutimukozu kwe kazi zinanu ya mumbu na zinanu ya mbasa kunyumba mpepu ya radio Mosambiku munu mbaira.
7: Nika marongero chitankano kweza edalongene chinchino nikafuna longa tinipa. Nompodi chepesa mundu, panafikewe, nompodi chita palasu, palasu, palasu, mkabe. Ungalangana na maso unafika kutalu na ziwa pizinji. Posi. Kachika hili zinanga nine Carolina kativu. Inabukira na ine nzizi mwapungu penu inalangana ine andru. Nine nyanyamina. Kalene ni kalima epa kwense mafalsidu mba unga nkabi. Sia pia kuma epa kwense ika nyanyamina. Mine kala nyanya.
8: Mae nyanyamina. Muso kama no sankuru wa nsoka. Mabasa na kulongera kuti nzizo mapungu mbani.
7: Nsoka pansoka patu nkulu wao ndine. Mhm.
8: Kodi shiku tasigani. Ana peka pingasi abalo kupi.
7: Peka piache.
8: Agwesera.
7: Nkhabe agwesera mbo ndine.
8: Akalamu nonga ini pano.
7: Imwe mbo nimamwana pangono.
8: Ndimamwene kuseka na kuti iwo alipatali. Ndi mamwene ife tapereka takuta na kuzichepesa kwanu mabwera nonga sulus na mara kupizwa atai mbonye nsanganusho unati kwazi kutaka jesa anthu azinji tangu ya sulo na tika ma ndi tika ta ndikuzua kuti panangu ni mbala tangu mwana mbala nongwa mwana mbala kuna pakupata ngubisala ni mbala
7: ndi mbawala sinya ti mwana mbala
8: pangani pangani nyakuvesera kuti ne kadodomeka si tika ngabe mbonye ndi mbala.
7: Sitika tani mbawala na mwambo kulonga mwana mbawala bukula nyanga ngukala pakupata ni mbawala ini pikalongene tika kadwala tika sakomero maningi nakuja nawe tika ni mbawala asakala piacho pakupata panango sakala piacho nsimitero panango sakala piacho kupi asakala pakupata mbwenye pikacheze na sulo ya kaninga kuti akatika na sulo ule sulo mbalonga dikira
8: Nusosirinya.
7: Mbaka mkua yavu. Nyato erukuza. Kufa kulinduri. Iya kapiziwa. Ine ninga kubanda na pepo. Iya natateke nyeke. Ala na buwela ala na mupa.
8: Mai Kalorina kativu ninga nyanyamina kufikira ba radio Mosambiki. Mabasato nzizo mapungu. Tikupemba kutitende kamalisi. Pangono nsidu. Na maitu grass akozi kulonga ambu mafala matatu na kuti alonga kari minangu my grassa nzizi wa mala mbonye munati mundipange panso kama numu munga kala musa vera natani kamala tangu mabasa nzizi wa mapungu imu musa kamu na ndoto na masiku
6: makamaka nga nyelezi la kutifuna tendi mangwana kwa ndaka chita grava sao tisaluta ambu kuti jini ndaka longanji ambu tisaka kufira nadia nafika na buwena ndutu zache na buwena ndutu zache mbiti kwanisa kupipataniza basati mbenda sokuru
8: anangu fanasa kukuzua kuti ani walipo hatatu anaye ashano kudinza jampange ya matame asa kumpanga na mlomu na piala sachitata musa chitata na mlomu ne nezuhika kuti apa pa upadudumeka apa pandami amadami sanza chingabi musa chitata.
6: Pepati sachita pangana kweni na maso basi mundu wa saona kuti tangu pinalonge pita salangani sana ungono lukudodome kanza kwa nupanga pepo nghabi ahia sa zirato hapa nghabi panangu tisa pangana chuweriweri
8: Ndima mwene insama kumalisi na njanji tangu ya mbasa ngatana ene wanaifu ninga ifuano ana jinchi na kubeda nduli mwanu pasi kumulika madudu megiru mazinji kufamba njira ndife na pweta nsuo wa nyumba baba na mama mama kugona chinchino nchakutia desha desha desha kulonga kutia nkalamba atikota tuwetanga chumena nkalamba kuna ana jinchi ajinchino asazesa wantu madudu megiru kuna nkalamba tamangira kwa hapa tikulonga kutia ndife ana kuna kuwa mwambo mitenda ka senzeka na mwana mwana chiro mpasa mimba mbaenda ka Dodomeka kulonga tu kubodola mbabwera mwachibisubiso bulusa munyu pasapontu munya kubala mamugumana kuti mulikusogola tangu ife mbuzimbuzi ma adakoza kuzimu bala mbiti kupane pontu mafala mbanje kumalisina makamaka
9: pepe pili kuoneka pili kuoneka tangu ti chizungu chida chipitisa nzizuno chaza tiponyesa mwambo chatiponyesa mwambo chinchino kuti tipibwere pondo kuti tipichite titoze mwambo watu wakale pilikunesa usi anatu chinchino kufamba nzayaya kufamba nzayaya tangabi vesera pinalonga kuruta ina mwambo tisanza kaona kuti ana anaenda sifi ya kurubasta na wenembo anabiana lukufambo pia kumate nebali tangu konda tuweza ntemu tangu angachita pepile asabodola pa asabodole kayenene kene manazolonga kuti anatapula ndenda ya sita haneziwa vyabulukira nakupita ife amba kufuna kuti isake kuti yabuka nakupinde ndene tisadza ichimwana tangu pende pya nyanza yaya za pende nyanza yaya
8: apo nkulonga kuti ziko yachinja pende makhalira chinja
9: ziko nkhabe chinja ziko njibozene. So if anthu ndife tikuchinja na zi tikuichinjisa ziko na kusaka kuti tisaziwisa uziwiso tikupitiriza maningi ziko njibozeni ili sasawa ninga moda wakale so if ndina uziwisi tikwena mbiti pichinja pindu
8: ndimo mweni maitu grasa ndipange nimbu apange nimbu tipange nimbu nsama ya kumalisira kuna ifya na ngono sichita bimbi nokwa kama pupuza njira tezwala pungu ndi muti nsama kumalisa kuti kozilekana munandipangatani munapangatani munatipangatani
9: ndi mumweni ii chinafunelo ngatipa chakutoma kuna ifya mambale ifya mambale zafunika tikhale kukhuruzika zafunika tisakinzizo kana pansi na anati mbati apanga anango sasangu kuti nampangatani hanava mwana ngatai mwana onsena sava zafunika tichiti kakamana kwa apanga iyo pai pa nyumba kali na nzizo kufika pamuzi ungafika kunja kwacha mwana na muona tani nzizo dafike kakwanisika maimbu ngazo kuti ndinana pamuzi pano mangwana uyu nditi ungkuchona uyu nditi untondo uyu nditi ati unghabe mala mwana mangwana na bwere sambo pepa iyo hakwanisa kumulanga funika ife mambali tikhuruzike tichite udidi tera natwa woni kuti pina ndipanga mai pina panga pai mbyadididi nipasa funika ndipite mbunjira ichi
8: ikani falano zina pakumalisira zina yana kubaliwa na zina ili nakoza kuti ndaka jesa pa radio
9: zinanga ndini Maria da Graça Ponte Scotti ndisadzika panzizo mapungu mazalale
8: apotani ni pano tumakamaka ninga mbozi mfambi nchiti wa mabasa nsiku ya lero pano panyumba mphepo ya radio komunitaria nkulonga ndafika kuhumbi kulika kamwe ndaenda kacheza na kazi kulu wa gweseri ya nzeru tukulonga wanachita mabasa a nzizo wapungu pa radio Mosambiki muntu mule mu baira inembo ninga tumbozi mpara basi nyumba mpepo ya chimizi zinanga ndine Timoti Viajero tapirakata kuta salani mwadidi.

Yai oyimba mene yondishandula ka ndipatse bambaira ndiye muti wa nyimbo imene tinali kuimva pano tukuponyerani tu nyimbo zosiyana siyana.

akuti panchasha osakazike kapansi pano pakati pamwezi bolani koma ukati mwezi watha malipiro ali nthumba ndeiyayi sungadziwe kumene akukhala kumene akugona kumene akudya koma malipiro akatha ndiye basai kodi chakudya chomwe ngangari mwakonza kale kodi kodi chakudyacho ndithu yayi tang'ana pajammafuna tafunani funani taeserani pajammafuna kazikika kungotha kudzangofika masiku 20 chakuti kumachita kufunsa kuti kodi mwationera angana yapa mwaona adutsa yapa aisiri naone kodi inu mukadzafunseso ife kuno ife asati koma tidzifunsa inu

Kumbuka moyo wanga osa maiwala zina koma kuzikumbukira kuti ndidziona poponda kuti nkapanda kuchita sobwino ndingadzagwe mujanalimo nde nthawi zina mafunika basi kumakumbuka azimene zoti daiwala zidadutsa osati kuiwala kwenikweni chifukwa zina zimafunika ndithu kuti zisungidwe kulinga mawa chifukwa kupanda kutero ukhoza kumangushita mosakhala bwinoyi kumangushita mosadziwika bwino koma kumakumbuka kuti kodi ulendo ujawo kuti zidzafike pajapa zidadutsa ndi muti zidayamba motani ndiye ukakhala munthu womakumbuka njira imene wadutsa ndi matatalazi wake ukati wadutsa popita pobwerera umaponda mobasopa mozikadzala pansi kaya unatengati masipasi umasunga m'manja kuti yayi mala amene maja ndi wovuta maulokedwe ake ndiye kuti ukukumbuka kuti pamene paja mpoterera kupanda kuponda bwino ndi vuto omveratu ndithu tukuponyerani nyimbo zosiyana-siyana.

0: Pakirita. Agregaron la tagasia manja wa bidding samana gulisa kubili and transferir.
1: Ah, yesho kana.
0: Asi ya ya ya.
1: Kana
0: sha ya kusio.
1: Eh.
0: Ya. Oh. Asi bano na mboko za wa mwali wa mangawali achimera terambire. Ah. Trafigar livre.
1: Ya.
0: Tuki pamwe bano ndu wo. Ananga mbwela libe kutuka nkanu wa
1: mbofa.
0: Amba shamu gilatu wa mpaza ndika tunde mangana na mbofa.
1: Karidi.
0: Ok.
1: Amba shamu wa nini duwa pasisa.
0: Ya, ya.
1: Kandu hacheme.
0: Hacheme.
1: Alo, tia kwa mbruga, alo.
2: Si.
1: Si. Mbwela nukuro.
2: Yeo.
1: Hei, kubili hile hii imu. Rada mpote tenge ntai wane kwene kubizi katibiri njia. Ya zaone kazama mai zaone.
2: Ah,
1: ok. Tusa tumea nguno, alo.
0: Alo, alo.
1: Si, alo, alo. Figa nguno, figa ni. Mata sa tumea, kubizi de njia yonani.
0: Ah, ok, ba.
1: Jamala mala, ba?
0: Indi.
1: Afata asa boga. Dada asa boga, alo, alo, alo, alo.
0: Ah, kuno.
1: Ya. Kubizi si, jai sa zaone kamwe sa mara kwa sa. Yarumboi, yarumboi.
0: Wah,
1: kubizi.
0: I'm going to go to the house.
1: Pano pano mo pisao pano pano kani boats.
0: Iboni.
1: Mopo pamo pangano pano mushto choka. Lero mundo basa manyazi mano kwenye na mwendo ino basa. Wanda kazuwa joto na ipifana na karo. Mumu nda kusakaro. Lero pano pakara mudi pano mushto choka.
0: Tuandi vila. Mumu nda poyo na pano.
1: Na hatani fai kufa. Aroma aroma. Fai kufa. Ni furali kupfa.
0: Tuandi vila.
1: Sano ni nana sharuka.
0: Ine nda kulisa kande ndele kuti chose mangao manyazi wanda makara pamo ipano. Lero.
1: Ine. Ine nenda sharuka basa. Dika fia kula rona kakaro iri wanda karo. Mwana ni manyazi braini. Aruma, suaroba, aruma, aruma. Nel fai kupfa. So mchoki basi mwende, nimbayi njangu. Fai kupfa. Fai kupfa, mwende. What? Hini wakanda
0: kupfa. Yo, hini ndasita njima hini.
1: Hini famarashiani. Hini famarashiani.
3: Zadani kani kumuhiko. Zadani pa chumbani. Zadani kumukulina. Zadani majibesiano.
0: Ya zamina wanani, mabadimani yangu, mabasa, jonsi kwa.
3: He, dobu ntano.
0: Zangu itu.
3: Zaguri mshetani.
0: Ndicho yangu.
3: Tango.
0: Tango wanda gulisa kandendele pa galimangawa. Atikubasa kanyasiwa na anzaje. Tango anzaje kala seri. Jodora chandivita. Ana kandendele.
3: Leo. Mabawa ya mabagari yungaya.
0: Iyawa mweo. Tondo tenga umbani, nyama ndime zaifigira kuige.
3: Aha.
0: Mangawa ya gore. Nyama ina gore. Ini nao. Miezi mipemba hao.
3: Niende, ndikutiwa.
0: Ndiye tuwa kubvara, tia buamuruga kakotenga tuwa kumabudu na chenjani. Ndiye santumiamu, Ndakulisa kandendele kutuwa mibano, dasensayo abume.
3: Abume, hindi mkana sabuino basi. Aba inibano, pai ndakusani zani inibano. Ndipo kusani kutinkazi ule ni karakada. Imo magulisa kandendele, kutumupakari mangawa yacha, kutupamui mukaribuino, pamui palimeneli, pamui pakakana mangawa mbarula. Uya mbwela nalewa bdasi, uya mbwela nalewa bdasi. Sama nipo mwapa yubo mkaradani.
0: Chesa, mwata mwenda chita nipani libe kutuoni.
3: Hapa yubo.
0: Umbani ya danduzi, luishi kura iti, msugurashi. Akana chobera, adagulisa, kuti hapa gali manga, akada rola mwa, mwangwezi.
3: Mwapa? Imo neku tziwa ni.
0: Ine neku zonda tafa zana tanari?
3: Mazine ndakusani ine, imo mbo funo nditetekera mwati ne. Tiyaka lukula abitakuna ama, lero mwapchona. Hapa sama nombo imwebo mai. Mamuna ashitaba tandiza imwebo. Na mangaa mukanayo. Hapo lero lino imwebo mkukatamangisa mamuna mkafuna uti. Pamuibanubo bakale ninga batenje ninga chiano wantu nsukuzenze
1: bago. Chia Shamino kubuleme dekaro. Ini nirashanu basi. Watu kishonona dotora tutanipita na karo. Lero nirashanu basi.
3: Mazebo
1: mwini. Ini natota.
3: Kare kare na mukaenda na.
1: Natota.
3: Kare kare mukaenda
1: na. Mwini mutasa kana selera ingu wa saya dafa. Agure. Agora nem deixa. Eu era curta. Já andou a casa para um vagão para caramorim.
3: E
1: ainda foi boa hora.
0: Não deixa. A minha nevano da Luzandini. Nem de ainda diga sume. Kutribunaligo, nikole kawao.
3: Muka sumanya.
0: Nikale.
3: Sono muka sumanya. Asha kumangani.
0: Ne.
3: Simuda funa mweka.
0: Iya para mweka. Anitairira ni mwanza.
3: Karibe. Pamweba ni wakuni mbakari na chero wa muna. Namporo kumbabumba kumbumtika. Mabana. Banja. Leora zino lukukala la kunesa. Rasiana na karikari. Karikari ili karibanjadi. Wandu mkalorana, ademu kakarambirana. Sabana kulibe, sugibozi walorana nae mangwana, mfadarambana na wale. Imwabu mkalibe ntao yo gulisangoro. Mangamu ni yadzuwa lini kwa mweda shoka. Mwati ni kare na nkazi ya batonu nyanganani prestigati. Napo ndiye nkazi yu. Ni garagara basa usayanzeru. Mamuna ya kashabdodoba katendiza ye. Kuri mangawa ya reke kuwaneka pamuyi, pakaribuino pamuyi pale merere. So ni ya ribo kufuna abdodo na kutia kutora basa kule kubomba. Akaziwa na nshituwali kuchiku hiba. Sono mundu wa urazino. Ambasha bja kuhiba mundu mwanzaji. Urazino kuna matenga mazinji. Yari kuwaneka. Pori kudafa na babesi besi na ukuruku wa ukuruka wandu. Sono ya re aisha teleboye. Mwabu mnienda basa teleboye mkayangana kunango. Bakuri mwasaya nzeri mweka inenda kuzira. Rundi bale kudombala bena kukulisa ngoro. Wao mungada muzi antuwa shimbaka suma kumweko mparabasa yeko. Asha kumbangu batira. Mkaribe ntayo ya kukulisa ngoro. Lero baribe shomu ningashite iye nkazi wa imakali.
0: Tashitabuwa mbuzi kia shamina kufama kutia lichigarango. Agula dalewa tumwendo wakula panjinda.
3: Mangbana mta kupinga.
0: Tabingiwa
3: lero.
0: Tabingiwa lero.
3: Indi. Baribe shakuchita sondo kwani basi na urombo bwana. Iye mpo ansala na nyumba ya sheya. Imebobo mneendambo kili mungkari wira kubwana kwa kubaga kara. Shukuru kutu mkuparabasa. Ngoroe mnyangana basi. Indi. Pakukara mpaona basi. Soku ya mbilareto kana chero. Mbabenya nawa kazi yawa. Kazi wenango urazinu mba karagada. Ambafuna udana, ambafuna kukujia manja. Akamara siku tamangisa. Indi. Kwa kumbawona kufi banjali ndabwino. Ili ndabwino lini. Kazi ni kundifuna kwa chadidi. Kwa kufuna na pjambuji. Ndibuja sara urazinu. Mamara kubwa mabasa nzeri mbaeli lirulino. Mabasa la nzeri mbaeli aonekira antu hawa. Jumbani antuwa nyishirentu kwejo. Bamburugu wa Vitoria Kangajebe, Chabohoka Berinyu Francisco, Santumea Jilito Neshi Luigi, Zanibire Befana Sementi, Bamburugu wa Vitoria Kangajebe, Jamina Gisela Felci, Pancini, Amarildo Roberto.

tatu kama kwenda muzi, peka kumi kama kwenda muzi. Ana na barei munu muzinda, kuda balua pe wao nkabezu wako, kuda balame wao nkabezu wako. Kuda muzi kutu ananiwa analongori makoro wao bulu kila kupi. Ni mwemizupa. Anangu nga vunza ima ningenda kwe kwa tuku fiti ima ningi kweku ningenda kweku ninga bweda nsa zafiruka. Haa ningenda kweku ananga ngenda fira ngubazi zafira zafiruka. Haa inima ningenda kweku sandironga uti nisagaya tani tangwile ndiri sidadi. Haa sapemba ama ningi kweku tani imi kakarimu mwana mkapemba ambo. Kafunze mshikola mkakwanisa gulirika makaderni mkeneni. Mbana kupasani makaderni. Mbana kupasani nsapatu. Nguo zikavaremwe. Omu akafula nguo zano. Mbana kapereka. Lelo mkupata basa mkufuna gopa imwe rekani kugopa ndikwanu kwanu mkwanu ntengo mudalaka njoka nzata chore longa tenepo podi muzo ndane pa ubari ubari ndu ubari ubari susha mwari lelo menyana temana mangwana muna musana bondie panyato muna mpabuzi peni mkupedzana ubari nditenepo